Itam ang tayo ng pangsabayang nga winitam marasa, itam klonan sala, am sayo, kanap, am nasayo, kanap dahin jiji, itam am dang masi dahal ho, dahabe abinita si diripa, amipun sukup lho. Itam lang yung kanap alam na man ibuk keperluan lebawa tukta. Musiha, tiyak Tuhan. Makakanap nga kibah batong sa naitam legak alang pesak iblis nunana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona at tangihak juan atau bumabat hak sulung na manharin na daok hati Yakub malam karing blessing tulang 25 jawab doa kita tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usia ngiyoh daun Tuhan alang tenang.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah mo sato na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinah ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinah di no. Hadi.
1: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ni nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kono kot. Muna liat, mulut palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon ponu ku. No ku ga moto te.
1: Bukan ni, aku syoto ya, mo lagi syoto ya. Kalau di dingan ku ni ya. So lepai le, gagal ayun dua kuatih ke. Nang dope idoh di ano ni yang tonggon ponu. Pada nga push, kati push, kani nyujuk, kani bojang ponu ya. Idoh, ku betalu ku sebenarnya ne. Mu rasa munang do dapat tanah do dapat aku bukan ni aku ti dog aku nak terima aku kelihatan kau gigi pakai dog berani na kamu mama ngah tak bohos lagi ya iti ti do aku na cuti aku sih nasi diku dah kau nang memang mu ti mabuk ngah mu tua tanamu kau ada do ni tua lagi no aduh mesti gaya ti asa bubuti mau bohos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor mabuk bah.